Andende wongwe mampalaba numwe nangu tamjei muntu kanamwe yanga ndonga miremba ndongwe mambanyi na ndongwe mampalaba ni balumi ma njagwangwa kuna luti tamjei muntu.